Prajan Dorowati. Iyo kraton Dwaraka. Enyang wis kondang. Jembar jajane gedhe pengaribawane.

Baktoro. Ora pangling kae bolo dewa ratu Jerabang. Kae ratu Jerabang sing mateni sedulurku tuwa Kakang Nagabandha. Nalika Kakang Nagabandha nglamar putri kayangan. Sing nyidra sugenge Kakang Nagabandha ya menungsa Jerabang siji kae yo. Kowe nglepas negara Nardawalika ora mlayu